onyamesem bi ya to din Mephiboset. Oh, Awurade be you of the Lord bar. Do abba Jerusalem. Abrem pon pon no obetena so wate. Ma sorry ne bia no beso ne me bon koma me number 0261333364. 0261333364. Ne mum je me catch o kakran sa wo agye bi. E bia na wo sofo bi obi fa wo hwe wo. E bi kura na nye papa o chem wo ewo wo. Na emma ne nye fon so nkoma. E bi woni jame ato wo nsem a. Kire wani so kire no. Sent maybe se mumu bi se man in ya flower senkwa o spiritual father bi o desert pastor bi o soft wobi o catkiss bi o quail debi yenesa nebeboa ya info yini no nkwa na ye adwumo me so fanya ni na abdan ko bekebi obetu ene medility sa me whatsapp so mid ya sebo no ati ye to ba no bu okra ba ni je anu no so forward e gusu sa wa nyi bi amfri so so a phone so be ye ma do oba pe bi a so ani so kire na de nyansan yamisho bi a o nsira e call cash wa je bizde wa ha ene opon asante benado ha le mo want me antu na nimu tu yo ono a wa che professor said na tin yes ya bre o marken no no anwoden next week obetin nka wano amwa bren kwala no awoko nam da so drink e ka ho and then suya ifra bruchi ba ye no wonu bi ya mishro bibia oyisi ebeshe mo kira no pontu nyago pontu na nim nchiro na omanin suye.